0: Iti lah dodori aku. Aduh, bukorot bak ku tinga.
1: Ayo no, kunang ti eh. Hodakan duak sodakan ku pakino halimutit ya. Nyanang on, ya on gati mo.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinay mo kun gati ya. Adi, ino nga, mo tanay mo siya to, ano no?
0: Bukorot bak ku ngujit mo sinane. Liu, nya mo ni di, bumakung bak ku ting ngujit mo sinali no, ano, hadi.
1: Eh, muti mo na lang dapot kito, matribati.
0: Eh, tunggang ba ko, tribati na nga mo. Nga, aku gong steering, titi ya.
1: Agong siya, muma mo go, ne. Kuning nga mo, manu mo siya, tiya, kon-kon. Muna liya, muna palit nga.
0: Eh, tonggon di ko pono, titi ya. Kaya ko guyu-guyu pono lo, eh. Tonggon pono ko. No, ko gamo to, titi.
1: Bukan na niya, aku soto, eh. Mamo, aku soto, eh. Kala didingan ko, ni, ha. So, rapay, ne. Gagala yun duwak wati ka. Nang ito pa, ito, hindi ano ni, nang tanggon pa nung, pwede nga push, kati push, kani New York, kani Bojang, po niya. Ito, ikup talo ko siya ba dali na. Mula siya mo nang, do dapot, ano, do dapot. Ako bukan ni, ako ti doga po na, diba ko, kalisin ko, giba ka, do kubla ni, na. Imo, ma, ma, nga, takbo, os lagi, ha. Iti, didoli ako na. So, tiya po sinasa di ko. Ito, kung nang, memang, munti mabuk. Nga, mutuwa na mo ko, na, ato, hindi tuwa talagi, ano, ato, ho, mali gayati. Asa mabuti mo, buo ng kretal, ito gayati, tenet, pagi, bata pali.
2: Mata ba mo tole mabuk? Bahaya!
3: YFM, di kosong nampan di MHz, di Kuching.
4: Raman adapta kutung penyepuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang nga diaren sopukor pri isan-isan nekpukor semangduwa yunganu YFM Bidaya kera bisama.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kerin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lang barang ak nani.
0: Kenno na nando?
1: Nah, tidak ed ku alam ji group. Tidak nyiho kuy, masukaran kuy. Kuriumun kuy lah hunat tayo lubun akan.
0: Nih, mau imasem-masem scammer siya nando. Kami nongkrom landang na scammer kray ni.
1: Nusi, lana ni. Imi nongkrong. Inang lubun akan ku ni. Imrete, sin masuk ke nan. Dalang matu masin masuk ke ni.
0: Kurido anan. Rin, seuki kado. Janeng kawi pasi tua jam na do.
1: Ba nuno to kani, mang ga perlu wat ku yo. Tena ji hanguna ni. Dalo bara imna ji hadu ya ni. Tena sin da ok aku ikrasin utung di la kun hana ku eti. Apna na tua. Tena jangu ani di ne padalo na ku la an dalo bara im tabala an. Jasi kehum la an utung alang kelam na. Ak nanak, baka uhanandi pade na dalo, si tadalo na nyemong. Ak misef, musipa, dahanyo ayakuy. Ak telepon, musipa, dahanyo ayakuy.
0: Nah, nuno nasika, aku pa ubaray ka di skemanan. Nano pekang pesadahok do. Tena to habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Ay, nunana ko rin dahadi. Pagkuli ko na, nusin na tegunah na.
0: Jah, tena ito si ka. Ika am jiha, nusin na ku jamlaan. No kurim nanan. Kreni tam kelenghi kahum hadi jeak peluvat itam kelunan. Bang melai ga peluvat teski meloksin alama uk utung kahum. Nyinanguna ampayan meloksin nurepah pala bnm.gov.my/fca dahin sc.com.my/investor_alert dan pala balai polis tadahok leput awi kelok andahak peluvat. Dahok barani Lehman Redo Kayan Miri FM.

0: rin. Usanlan jaro na ni. Diyan tatu ju daw ni aw.
1: I man ita malang panaw kiriti alam dale majahurip tam putung daw nginay tampaan hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te daha klunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM kayan.
3: Ngelara, ngenuan, nahin hapan.
4: Pakai FM, G07.7, nahin

0: ngalanin kasama Dokoy dan segmen
1: ngayon tawon. Segmen sa adingan ngarami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di abu kili hadakai.
2: Sa bukor peringarom, next man duo turut ngarom. Hingga dapat ngojit koi dan RTM Klik, duon live, FB, YFM, Bilia.